Mi so bozi khia mi fo yi plen ru Ma so zen khen bayo chi kabili Ero mi bu bo ni ma han yi kon Jo hon ma ro khwe ba ma yi hodwa yi khosu O ni di e wa ye O khan khosu ro hoto Waru posu we do khan tu men bo E se yo se mi to bo ro zin Po ma je kha men de hun ni bo no fili

kontan. Mi gwa mi yambè si to gudo chou na wakwe. A on le si bi yo jide we. E da suwe yo vi. Na mombo ji pete. Kwe dopo, kwe wi, kwe atan, kwe ene. Ha, kwe dopo dopo wene. Kwa wuzu lipon. Kwe yon kontan. Bo vi yo, el to say ye ton me a, we a ji yo. E bo je, kin kan bi yo men de ji. Dogo, e non ke vi a, we a ji yo. Bene to mi ton me fi yo, zungbe na ok pon kamen go men bi. Vi a ton, we a iton a dogo ton me. Ne ka yin ben. Ben, honu kou ekbe di si. Sun wan si, fi ken yon, nan to jato. Yon wan si, o vi ken ou. So don de mewe. Beje susu ji kwe di kwe di aloe modo menjele ya sinye ko indi do to. Renwa iba ten ton do. Yon nuan san do gobe. Beje susu ji. Nuwe modo vlafo. Sunu kodo yon nupo. Non kpo masi kuda do go na yinwe do. Yon nuan san pakwe ya one. Ene we babo. Yinu kumpon. Sunu osin kenkpo do yon. Osin kenkpo wa ichakana. So I do yon nwa sin hobe. Je susu jie yo, doto le modo gbede vie yo, lo ho omele yo. Atan diye. Ye kumpon. Kumpon, bo kumpon wa ye. Ho en kanton. Vile biro ganji. Aswa ito gudo lo. E na ikwa dogo de yo. Doto edo wa dogo akponu yewa ikpo do. Yon nwa kpo. En nou ansi mele bi kwi kbo ang babo. Ta, alo kamado sike, ton bo mende bu o fi de bu o. Bo ken nou ame alo sou alo to gudo e non kumpon se doe. So e wawe de, le vi le, e non bi man. Fi atan le o, ton ganji men, ho en konton. Amon, e yi na jino ye so akpe ubo non gbegle ta fi ado. Boje ton le nan ding ben. Bo vile nan si ou non. Ou ye ya fo ye da, ho ome ye. E wa je kpata kpata ho ji. Yo vi do pro paton da, do go me on diye. Do po pa me ya. We go, aton. Bo ay mo do pro paton. Wa kule vile, kan? A mo ye pe ou bo nou. Begbe ta fi yo yin si nou to di ya. Ndo mi kade bo kaze ho wa. Se do vi jiton, a bo na mo ge, e we yin. Bedo yi toa. E o vyone abane. Kanton ka oho aba akplo akplo do miyo e yo. E ne amonkoy bo agon che di. E wa kuro bo to do aji yo. E do puno jen si kwi tun tun to. E don jera woni simbe yo jibo. Nunko mi to yimo. Bo ha. Ilo yimo do mi la mo nun yende me bo yin si so to do. Me do biba adile yi. Mado dandan. Ma yi for se yi. Bona imu monto ge yo, se inu kumpon wea amon. E maka inu kumpon wea o. Mene vo vya reyana an efe. Bona jen inde medu gbe glita fi, ho en koton gosi, a on link be oji. Wa, zogbo. Alo je, tokpo do vikpo. Te wa mi de gade fiye ne o. Ho en koton. U jonu bagwe we e de le o yiwa. Beto si ou jonu. Papa, po vitan po. Te kwe ya infine yon si, ani be mi de mi katan. Ou jonu bagbe we, mwa, mko mo, beto si ta do po bo so yi. E ka do blo, e ton. E we, mwa de voe bagbe, rade me a go si. Se kan me don e bi, gi go si to. Kwen konton. A ni anso wana ade. Ya vi eba, ni wukazumbo kweka do, toto ewa ime elo ay. E do, mwa mi imi eba masi, mi eba nuye. Makula imbe mi eba nuye, e do. To yin, beto ujonu bagbe we. E ja, untun wan. Ya wana kwe ade, da weye. Si che, yoko ya vi ele si, no ema do, beseru miye ganji ya bo, mwen kama mbudo wana, do ututon. He?
Ntu etero no chekbe mewe wale we sun kando we lo kakabu akula mi atonje fiona kula we kwede ya. No eji sun we kwe de vi e kwe de we basi tonu abo. Kwa ando uton. Kwa yon konton kwa kporo. Ndu bato le san lo men. Ani do mi kade bo kazi kwa wa. Beto si u jonu. Beto di yo ego sin begle ta fi be se kwe yi. A mlon dobo nou wa hou honu ba mlon ko yi kwime nou wa hou honu wa ne ekon chi. Ko beno si meni le kabo nou. Me ka yi meni e ka ya do miye fune yi. Fon bo be jile do me jino tin bon tin be. Ku a mlon. Kwe gudo gudo ton e no yiye. Bo kwilo na a yi be do po e. Fie yi non ten gudo gudo ton be do nou medi yo ye kwa yi gba do tani yi. O ta e hen wak be me fie. Bo an hen bo yi do gbe yin seton yi. Kwa yi sun si yi. Kwa yi konton lo jije we. E gbobo nou ni non teme. Nou le we kwa yi amon kwa yi chou nan blo nou le be an di. Be tun ta beto si u jonu. Aka frindo milo na go sin be greta fia. E ka blo mo nou kwe bo kwe wa yi mo seto yi a soro to a ka soro ta a. A so da on tiyan. E we we a ze, mo ton so yi khle se to ye kana yon nou konto yi me ya. Nou ni non teme. Bou nou ikbo. Dokun di yede me hon. Ikbo bou nou edu teme. Kwa yon konton. Kwa sak pa ne yon kwe ya gbo me kado fi. Ha, wa moun da yi jiyon jiyon fi bo. Jiji ya jiyon wa de ya masi home ho. A to a yi jiyon jiyon fi hon ton wa keklen. Keklen masi home ho si ya. Kwa yon konton, na jinon. To yon souton we yon. Nou edo, nou tome ben ando seto, seton e. E ou li bi hui do kaka, so yi do. Beto e jion jion beto entero, beto e jion jion zinpo ji abo jak, beto ta jion be. A ou aklo non, ou ye do ye men yan. O ton ka ane yin, ten tome de gang pa men yan. De ton si fine, ken klen bo so kemi, n de bu e wa hon be. Ek bidi, yopo wè mi aseto nou mfi bo. E yon, e yon, nse si. Ek anon sande, e yon le yi han. A danon gbo. Me yi do gamele e si men. Wè, gang pa yon bo a wajidye be wè. Wè de yi don. Me tou yi le yon, wè ka houdou linkman nou yi do di. Da si non, kome kon yi wè, chede, chede. E do kwe yon fobo, yopo wè lon yi chi. Di blako sin kwa osa o. Ey bra haleluya. Te agbe. Be ka do. Oh. Nu mo hun, bolo we do, we do gba saaji yo. Alu ka ma do si ki we mi ando ame, ba vi. Di da so da pa ble ordinateur. Ma yi we we e de le yi mo bo hoa. Sunu kere we. Mfla gbe jiji we e jirade. Bo yi yi mo. Na mi mi ka sa e lo e do kwe tonu ye ganji. A ofi debu din bo don debu sin hu do so e ke mo aso in me bo lo livle yo livle e do di e ne. So kwe so anwe so ha bo nu e da se no anwe kwe gbe. E we e livle nu ye de le. A di. Ordinateur portatif we ne ho do e de yo fin we fin. Moto e te bo e gba moto o bo bede me. We. Bo yi soro mflak ba jiji bo e dele yi mo e yo. Yi do e mi an kobo e sanu yi. Bo so akwe kbe nu yi. Alo a yi je ye me wene le ou. Me yi sanu an dinye diye yi ma wuli ya yi. Me yi si ba vi pombo mwa e do me jele mi le e yo mina yi. Li viaton. Fie yi yok pokbo o je. Alo ya lo menu se jido ou. Wano gba sa sin sen hosa o e wado hongwe de. Wano tole kpon kwa bo, nudo kaka so yi do eto indo menjele. Nudo yon kpon re di yo. E webi yo sebe nou yi lo don, yi kpon yi do menjele kwa kundo do omi ya yi hwe. Mi mo me yi jajwo ya. Pono le do, me yon yolo we yon me yon non te kloche ganji. E kal non bo nou fie de na, mon bo di de ya. E anke mi de do fi foto a mi yi hwe be. Livi aton mi yan suwa. Ya mi ara on tin wa iwe. Lido mi kadibo kaze ho wa ho en konton.
mi me no nga kwa mbuno awa jite me mwondo ho me hon hon me yi le kwa we mino yinu henu asi asu e dele wene le dyon yikwe yokwa o se ton se de ozu walo nu yi kodo mflakbe jiji mi ukbe ba yi hon bi pradio mi yon waji bon ho su e fie nu venu me we indo kaka nu e mino e mwondo we nu kon le yo bon se e don blau Iho, we you we maton. Satin. You are woolly way, feel away on hoddy. On ton, satin on ton ye, belly bay and ho, and woolly mail. Hey, I live lane with whoever, ah, whoever we bo, kekes or boa too. And I ton gamme. Ninon teme. On canoe me bonum mina, can dog be chime. Go and contact, bome canoe fi jemina, no. Aliego si o kalavik po tarido tokpa zungo. Kene kene di ekpo bo, donwe si zo ato lukpo na yin ya ije, tobo yin kuku toro, aline onji. So kake yu ekpo mwe balon, blo mjen, yokpo vule waton lo, pave onji. So ato na, ok pata pata yok klaun, balon onji jen yokha yok bo. Papa mi kenklen. Balon ma yin tonen. Kouye ngwe mi kenklen. Nou edo keke ou nou. Ton nou esezo ato ene o yon. Big ba. Ani ou kwa mi kaze wa. Nou moun non jabok betone yin kuku to ble mbe adole. Pene o. Balon jijen khaboku. Kami ton le meyon. Ani ou kason bo yok bo vule o, ali le jiwe, balon ki ho aton de yek bedi. Yon yon khale me bo, gam lim li yon, ali le jiwe yon didade we. Yon yon khale me bo, e yon li le jiwe we yon do bachi so yon. Bondo, a gowa we. Yon yon khale me bo, ali le ji, Ewa hosu we jwa zo ton doa. Ewa vito vino lewe maso a zo iton wawe ya. Ewa. Okpulon we lo wwe. Alote mi ka yon mi ka ando du nou mon una. Bekna yon bo. Esa yon do bajan hosu na sobo me sena we ya. Esa yon do beto we na kuku we we chobo. E da wadiyo walo ha. 01-52-52-67-67 sont les 5 ans. Mais d'auto hoi. Au 01-90-77-05-05, il y a les 5 ans. Quand j'ai mis ici.